omusabe werehererwa umubiri Yesu we mwanzwa ngasondereko lo mubiri uyu busana nawo umbe neema yawe yerekolawo ndeke obuchiri lolo omusabe werisaba bikira Maria omuhole wawe bikira Maria namasa eriyihira omu bwenge bwawo erihereka omu bulembere bwawo neritolera erikwira obulige bwawo munagwire ebiro byosi nokondambia erihola riage ngakusaba ulamaya omutima nomubiri wawe ngaiketera okwiwe erikirana riae riosi ngakuherera obwogeri neririamba riae riosi obuyingo nomuhindo wawe gusana nerisaba riae uli buyirire neribanza riage amatekwa wosi ase eribawe akokutibawe ngokusondire gwakasonda omwana wawe nyamuhanga omusabe werisabira abandu bosi nyamuhanga wawe ngakusaba busana na bandu benoka nawo mochiwo chosi babanieriwa ekinywa chawo nerikwanza iwe nyamuhanga tata wetu usombole omwitwe mwabaluana na bambesa banje watikayebo okuya bakara kutse bafrera kutse babikira kutse bakanjiriria abosi ibanu wene embere sha kristu mwami wetu amen emisabe mike mike yesu muwenge ngakuherera matsande neriagalwa riage okwisangwiwe wabe neriagalwa lenje okwitwe nibe nerihola twanganyelobola yesu wae unganyire yesu wae wobulige omoyo wembolere wa yesu ubye lwanzo lwage omoyo wembolere wa maria undamaye omoyo ungwire wa yesu wanze we osi osi okoli na lia tata neri omuhala neri omutima ungwirire amen

0: sa kasungeka kumbi tubuga kuchoko ndaike kumbi tunashe he place nga kasungeka het tunakwamene na undotoma biye buga kuchongo ko tugendi buga kucho eko bitenda bitu muvile arutwanga na labira hes bonge we chinywa cheo
1: bo inje bi sibyanga retera buhaka kundi sibale bo go yulia hola ibo ngo babya bali bo yulia hola kumbe bakibwa bate hakibyo howa iyo mare wabu iwe ne wene yune munye nayo ama hola aho bangaguya mbona otra iwe na mare wabu uyu kande nayo anabinya na musiba ne ruba ko abatu bakotize ho bana yushi na wabu ni bibi gere gere na yuwa baha ateneho
0: okay
1: abo ni bibi
0: okay mumbere luba luba chinywa chikuhi
2: wasinja erimbe chinywa echo bonge na mansa mo ne chuna lindi bwa donge mwale wabo wabo mamono yuri atusiana ya kundi ebendu ne byabana kumbe yali ndi teka ni abani na baburati mamonyo abe na bregula hano kundi haulire sibu ambu bakali bakali heluaje haulire
0: okay. Ne
2: nakangania habani na kangiriri ane kashingo kwikaenda
0: okay
2: no sama sakya lubalu baka akaso ndi nani abane ribala byo mwende nzira ne runa shabya ngoyo wa ulaho
0: okay Javier cheke omalangiro kwa bandu bakabwe chikuhi
3: wasinja vrano na ngandi boti chikande bya cheke
0: okay
3: namanza kusibu kwamba ni kinyo nino na bare racho muna buri ya maisha toka enda mwo kwa makundi 6 nango ti Hawaii hali mandashi bo banyi gonga ngalo kasende toka mwo kwa shofre wama ni gonga muna buri simwa enande kulipitali kwe emutiri lakini na masonga bakondresiki abakondresiki ya barubabia nisi abakashia kwa batakumbe mamba yumuchomba chai tukashi muna gure na vano isi batuwa nzira
0: isi batuwa nzira
3: namu tukashi na vano isi batuwa nzira chulu mbiro
0: ya cho kabisa
3: presida milionari tukashi na vano isi batuwa nzira ngandribu ya chende chiu maike aba kundo imundu ngoko ni ya ho shiwa nganzanga uti chulu mbiro naro umba mixere ngendi galoko mixere huko au namo ndianza kuchi mungu aliona namo ndianza ana musibana dada wewe dada huo neshi bishi sho franga shi sho bakabana uko musime no bakabana sengan dollari abre menyabi bangari kirtu kahara ko dada huo ne shela nako na mama holo mungu aliwe kumbe na shela mama yaye
0: okay
3: ndio ngoto lera babetizo busana nacho
0: chetame luva luva
3: Ndiyelimbe chinyo, esaba nukwa mabibyo mwabu umagolengo po, umumuimo hano kuhihara erengeshi. Ninasi kukwa kia hanyi komite, umuvile mo hano akabi kutaratibu. Bakima nasa, eplase ini ya mundu mwurebe, ama lomo mwere, bakima nauti mwa kakarne kabo ibaka ula mwuroi, reklemat ordre ndiriere. Umundu wa magenda, kute hano, ebiende wako vietubia hano, okubatika yetubia veni. Nibiaje nafasi ya yenu naba na bani. Bo na malomo mubiri omwana ali nakala kusi eshekwa hapa ndio papa alikuwa anashinda ndiye mama. Na rinya mureho mama ba mutibukanyo wanyo wayoyo. Yesa atuke ba mwangana bini nyo mwana be normal hotel unu liba ipuanga ba ndunga ba mare ramu hanu. Usana nachi aba na bakasha sabe chopanga cho babe bakasha ulira ebenye kutebelebe na kuba mukakiri. Oyo mamu kakiri ono inye bolu hi inye mukibanira ama batima we e komite ya hoiro ya bandu wa.
0: Okay.
3: Batuba ya banabo mochopanga siku wa.
0: Tukabwira hali wasi.
4: Nje nabarebora ndo maisha hekima ni ya kwanza. Urelebo musiko no atebira na uto hekima sibanga mwandera ndonga akahara. Kunde hana bandu banene imwe ishinabu. For example mu rukubatima kunde na yedonge na uto kubatima tuna mu ishiko na bandu. Me mune bure barambo. Bale ruya magenda ndonga bama mu rushuko kubatima emu kipiga no kuri narize. Ndonga aroma mama no chamare kaba mwandera kahara baje na ndonga na bagamwa upiye nyuma. Siwera tumulwere sebali dongo yo are muhanda dongo sho ute hekima me hekima ni ya kwanza omo maisha
0: wala alo amenwe chine ndata alemba teritubura na ukana sema masoko
5: sauti
0: ya leo
5: alo banda la masoko tukabe kumaduka wangana iti ataparo paro kwa kahara kahara wangana wote bombo kwa masa ukandoka tenga hanu
0: micro
5: wa wakati ngombe ro kuinje.

0: mwaho mukaya munena ekoma automatiquement ko mwa wabo ba mamwanere plus batiko ko mpatro wao mpatro ke ba henzera no lubanza lukanga
1: lubanze lwaho millionaire just fatu na musero hombere halia
2: akana yana kande ka plus iwa sunge batima iya bere kwa bakatsa hayo muremo na botaba na batano obore mwana ni ero mulango wewe na ro mwana kabya ntinye ulio mulango wewe oyo na plasi wa masoko ko hekana bya hete
1: plasi wa masoko hiwa kaula mwe hiyo ba himbire mu hikioske hone ko mundu ri hika kocha nanga che banza cheka
2: antuka na rweleta na cheka kola mu hiyo mama nyanga he eka ikaronde komisio retour yesa yabika ika eka langiro oyuta otre kangalo ka isuna ngoma menunge mbene abe bulakala kirihimba ne ruye himba hakanyumba iya mo budget ukandere hiringa wisa dollar akaplus yako mukashendelere bya kawo elete ana kanyonyo abando wetyo mo omosoko no musoko yibeni
1: lakini na mabya ula akahara ku movile ne kaina chanda cheriko ko
2: wiwi ya maplus yane luni abiyayi kwa bisuko luwa ulako ibyo lubya horere yo hinana ba otra muna hetano
1: hebere nambo basagerere mu mamoyo
2: bamuserere ne ko kwana suma no mundu ndi ndichibu elimwa mwana mwana bwe batima hiko ha enyo ko okorute beshi abe nyeho babere babihuria hotubere lo mu parking ya kasala ni parking ya kasala omundo na ulo mulango wewe eni amuhelar omwane eni amuhelar abiri finire rere e batima yoshimo yewe
1: akaula mokake
2: no na maxime ngesera anabya utionde mulango ko andre yeso ko kukangadadika jilie ko hali ko rida mbiase oka mulango kake kwao e porte ya ya demuchu ahoba ka ulebyo maho a mulango yabyo wa maxime yena ni ye ye ba wewe maxime ye ngesera sine shimutsu banga bar mulango ko na ukana luwa ula no mulango owani ku batima twindi abya wao erishika yeso akashasa
1: Ene
2: na wawe.
1: Namba basere ro mama.
2: Abasere ro mama me. Omo nimurenga kali amasara utu akahaba wawe. Ebyo kutukwenda kubi kutu vyo musandire bibi.
1: Josfate bwa chike.
3: Bo etike esho franga shabalu no bakani kayashu. No shi esho franga shu sire kwena. Mushi uri mwana omu.
1: Sire sire kwena.
3: Tupe ni ya ezene we garage ebo here mavono. Ambo yo garage ku akimbo aba honorable na kakandi akatumi chupa. Nendi chupa ni ya nani ni ya Muyahudi aliko tanto kwa lepasi pasa na tembo atema basa limie
1: asho franga manyesi siriko chinywe
3: bo mwakaba titoma basa limie
1: okay
3: bo vye meti ye
1: okay
3: yongani yambu nje chunga subako ngongwane te vile bute mgue hii ye mista po mwemba te bute mwone tendere nerwe tendera mtu kwa tuyanenge imbu lesa ikaw e tendere neno mwomu esinale abaloi wabre henga omomu shoyu Omule mundu abere hinga omundenge ikazi ona kasaba atina mungu naone tsunga nga yalowa. Neryo kutsingula mesu wetu kali wetu anga nabye muloi kuchuye. Nero omosoko chikali kana sumbo mono baba kurdo donge esoko yi iri mwendenge mbili atanga na maradisha tahale omundu nakurate. Yezi sini nani bate Josepha tuli mweni wasa. Ubi ukatanga tone ya plus sintaula na ina byaho. Ninganishe kulia bana ba. Abe no unde omosoko inia wulia oko kambara kwa kakahara na inia wulia hona ina lera menje ngokona shibile ya butembo omodama biwa chabe reola bongwa yake donge na mabibu omosoko mwahana ngadati na mabibu utro omosoko mwamaba na tetu ni omosoko omodama ganda pati nabe reola soko siri wulio nga nibiburi biru mwanduma omotambo mwahana omabibu tinabe reola soko mwa esho franga shonda Esoko siri uliba wa umaru sunge plasi wa mosoka mbuluwa na ala $50 sa dolari sengsa Iso utu wabere ula milele Wanganaji ba wamba soka ya butembe na kuwa galeri Emu kaya tu ewe milionere ya mfrei kani terminarele Nero mkenge haba kulewe soko
1: Nambo abe hehara Abe hehara hiri wa mosoko hobali hao soho wabo wabo
3: Bo ngabo niabo ne babana banu ma plase ne wabo wabo kusanga chikali ne wanti baba bo ni baba nga ndo munda nga nakurati nabre ulahanu ne rutuwa ne reseron wa mabe hola ero ebiya wuma bini na hawa wo to sare kondo kibya okota na ni atasha bya ho
1: na ke sho franga shonde
3: bo sho franga ani mingazi ndi ande bona ni banemo bona ni bo giste banemo abakulu banemo ndinga ni kali ogiste no masuka nuwe hakana mona tmina tafuta plus ele ba mo etwelare ne kwa elaji yanu Nako mwezo kwa kulube soko, haba kulube soko kwa mara tiko mpwake ulaia Wakaba akamulia lupa ni mwabalaki, siye eto plus Nero kwa kwa soko
0: Si
3: elle